0: njia kuibaza katona nti
1: mpagira
0: buli kasere nkunyoga ekifuna kitegeza kibaka ebibala
1: avipazi wo wachali obulungi
0: inera
1: twagudda amali na at least ko vipers wabisagwa kale ko au twaje tuchana tubera ngatu kwatagana njaka tuwaukane tubera tunache tuwagira fame ngatu tuchikwataganya ne mpagira na mwaya mpagira na vipers
0: na mwaya so ngene wagira police unyezo wagira bali abagundi aba
1: prison kaseke neva mugundi yango wake cho wagira nze kuvanga tushalibu na mwaya ngampagira vipers tunana fuka vipers
0: kati si wali utoenda gendeli kwe yubula
1: ba kwa wala sanga na kuba kone team ne mje tukwatagana nayo njaka mkasera tubere ngatu li opposite side
2: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano, ke kalipo kobwongo. Mu program etudio mukeze.
1: Not msamtano mwenda 17 mwenda not ne kuna tumsamana na bila satu nkaga nkaga pale fa mahala.
3: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Nje bali kuwele tasmanyawe
1: nse. Wewe bali kuuliza nyabo.
3: Hajat mastula naiga.
1: Ye Hajat mastula naiga.
3: Ekintu
1: ekyo tekiriiyo.
3: Tekiriiyo.
1: Bwe kiri nnyo tekikka. Agambe tekiriiyo. Hajat Mastula Naiga asonyiwa mukwano gakulidde. Tugendagenda mukutesa ka second. Naye nzikiriza nsoke mbuuze ku bantu bange. Mbuuze ku Serugo Robert. How are you, Adamu Luhomwa, Musitwa, God Frank Wazako, Ashraf Seba Garoyeta, Seba Musuga Wapale FM, Seba Tunakutongoza, Abati Chotegeza, Makaveri Nkubuzi Zako, Kulumba, Ali Oriotia Mnange, Nkubuzi Zako, Gambota, Ndavida Abasukulumubo Na, Ali Kamenei, Oriotia, Kasiri Hassan Nkubuzi Zako, Kanzira Deusi, how are you? Mafia boss, nae kubuzi zako kwa second. Bako kubuzi zako matungaba na tugenda mkutesa.
0: Kari, nami ndekano kubuzi zako kumukuru Ismail. Alimbi tundi bia nadeta abanga tundi dekule yomu ntuwa uli jo. Ayina kubawa kule mbeleyo, saidiyo. Ndekano kubuzi zako mukuru Hasadu. Sentebe wa natete yubangamba ina chitundu cha kule mbira. Na ye, linye, natete central. Saidiyo, yubalo kubango bila kongo tundi dekule yomu ntuwa uli jo. Mbuze kumama Isma, emutungo. Oyabira singa ngwe bali kubango bira ko tumbe kuleri omuntu wabulijo ajati Zainab Mujuzi Mutasa Kafero meme abira kumpi awo
1: kale
2: okutesa kuna kuyikutesa mu etuli omukeze
1: okay tugenda mu bigezo abana batandise bigezo olowoza kigambo kiwali gambi omwana agenda kola ebigezo bibya kamalirizo oboli muzadde oboli musomesa kigambo kiche wali waddo omwana ngatana ngagera tandike kibuzo
0: nne chimu chisagala kuddamu tutese ko oboli yawe nchese bulese olenso nganti global way ya comprehensive kenyo last week twatese ko kubantu abaletera abana ebirabo inako jitwa badde nino muntu kwenda badde mperekedde ko ruo ebintu ebyakoleddwa side yo liyaze naba kamera nebintu binji ko
1: tebinyuma
0: nasasa maza kangamena nasasa maza
1: tebinyuma
0: esomero
1: abamu
0: kubazadde ababadde yote kyapa sanyi
1: sibirungi tubagamba neba tubawuli
0: bate baninyiza chikoze baninyiza somero
1: ah sisomero
0: andi bobaga esomero yadde lisobolo koma ko
1: nebagamba koma
0: kubazadde ku bintu ebiretebwa
1: kunote okay pale FM hello
4: abakuru
1: anje
4: Agamba tabu wana kasiki ine janati.
0: Nga tetuila tabu mpozi kwa sebo.
4: Mtiawa ya avira yu. Avira yu ni mabaya na putambala nga uliza. Kangena mkutesa. Okso kila dala. Echi inawe katina ajati janati.
1: Sebo.
4: Halo.
0: Tukufuna mpozi sebo.
1: Alimere dua. Chigambo chwa ywa doa omwana. Echigambo chwa subira. Echisemba yo omwana. Tuwaga tulanda genyo. Kunote msamutano mwenda kumisamfu mwenda noti. Ne kunote msamutano nabili asatu mkaga. Mkaga. Pale femele.
4: Alaikum salamu alaikum
1: salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum
4: salamu. Mbejia nsula nungi.
1: Nungi sebo mpoze iyo.
4: Ama inye adi ausitikia bombo.
1: Yes sebo.
4: Nari wadda mwana na gendo kore vuzo kwe sigamira Allah yika.
1: Okay.
5: yesigamile Allah asome dua bismillah tandiko kore bibuzo bi.
1: Okay. Yali mugambye ko muwadi yali badamu wadua. Kunoti musamtano mwenda 17 mwenda noti ne kunoti musamuno na 23 nkaga nkaga ba wakola bulunje bibuzo subano kujja results zino zira go mwana anga gena kola. No mugamba to ina bito nange na biyita. Osuwa kole bitu byenja ulo. Hello. Sebo.
5: I wanted a
1: debulunji.
5: Sebo. Okusoke ya dala duwa. Atenge duwa jumuwa mkute kumutwe.
1: Okay.
5: Echo kubiri. Omuburi, omugambe muna angi. Genda nevi intuyo nevi zeri gambi. Weje somero. So, ugota anyano kubela anga. To inoto genda. Satya busati ismaya wichina. Kuliba chinochiri. Genda ya kumulamua.
1: Okay.
5: Mutiaba
1: iliasi mabanda kumutambala. Tuweza tuwe yanzige kunoti mwenda kumi nsambu mwenda noti. Ne kunoti msamtano bili asatu nkaga nkaga. Tubulileko ate.
0: Gwichigambo chi.
1: Chichi kale. Nwe chwa chichigambo. Oyiza kukale chisemba yu. Echini chosobolo kolira umano. Bacho osobolo mugambo. Bachigambo. Bachigambo. Bachi. Chosobolo mugamba. Ngagena tula bibuzo bie vya sinema. Walu wa watandika. Gweno jaku dao. Ogire. Emini mjigira. Otaniku mwana umuti isa tesa. Evito yote iwa biruji. Pale Femela.
6: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Zainabu mjuzi. Nironga senzi dena kauka katwe square. Kati wana zi jo. Nasibu domana wangisiraje dini. Bade ya kumaungu mbude nyo. Nebe ibamu kubagenda mbibuzo vya idadi. Nana mkute kumutone muwe duwa. Nemugamba visigamide Allah. Soma bismillah. Labi zidini ili mawarizuku mfahama. Tokop. Mwisigamire Allah jakumalira.
1: Okay.
6: Choba wera bidebera kwa zikazi. Choma gamaga. So akana be wale kumuti upata akati kola vino. Ebyo babye wale Allah java mazako. No kwe kiliriza munti nsogola. Allah java mazako inshallah. Wana sabala laba malire ya rabbi.
1: Amina. Njagala yomu yaka kwa sekende. I want only one. Lukomba nkubuzako wa suzota. Nakabugo muami. How are you? Twagala yomu yaka pale Femela. Anje. Assalamu alaikum wa
7: rahmatullahi
1: wa barakatuh. Wewe bali kuuliriza. Amina. Yes sir.
7: Ee kakati echali wadde kisokira galambyo na kwata kumwana wono musomere dua. Ekyebbe ekisinga byonna. Ekyoku kasekende kyayogeddeko. Awo chagambi eko chintu chilo cho wali twali domana kusomero. Nange ngamba nti abantu abagenda ku masomero. Genda otwale ebintu mu somero mmoja nga oliko kusasamaza abaana b'abalala. Kuba kati abaana baffe babanga bo bwe balaba ababali nga babatwalidde ebintu ng'ebyo.
1: Balowooza mwe temubaagala abaabwe.
7: Balowooza tetubaagala kati
1: ky'omwana
7: mu somero lyajyamu.
1: Okay, kale. Tweza tuwe yanzege ye, mulekerao kutisatisa abana. Kakati gulaba, bonaga no kutite bulunji. Abana wako neko msubi, zo mugambe bonakolo bulunji. Abelene subi, abelenga tatide. Omugambe chunechi na ja, alhamdulillah. Amwana abelenga asoma akole wuzo, mataina mu panic.
0: Obubako obobu tatanye omulangila kalifan, kakungulu ya sinzi lari kubisika muslim. Ilabwe obubaka bwe yabawa na abagaba na tebaina kutia.
1: Checha.
2: Oko, kwekubeddo kuteesa.
8: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo. Naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
9: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emu musambo 0 star 12 hash otekemwe dobozi ya Cola Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa gwo kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri oboga bane ku milioni ana mu biri ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN
2: gunjuka Nepal FM ngalino die bangulio lya bagumuze bonna
10: gunjuka
2: Njuka. Lenderira.
10: Okole de banga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigirize vya mebi gaga wazebi dimbuli minoburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E Masaka, kukampala road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
11: Kaevi wo make your heart skip a bit, I tell you, you won't regret that. Get any flight for you and how.

0: have Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Obado chimanyi, tika chukusa sule misolo, nesta tutole fees, chafuse changu dala, ne MTN Momo. Choino kula changu nyo, kuzesa Momo app, obonyi gesta, chikume kaga mutano, star, emumu nana hash. Ofune PRN, osubana nukusa sulubu terevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tocheta ganyiriri, wado kumenyeka, chikone mubuangu, akade kuna, mchifo chona. Okusa sule misolo, nesta tutole fees. Biafuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo. Erunga mizuba Bank of Uganda.
2: Abanji wabasonga. Wichabikira. Abanji wabasonga. Mu program. Ituliu mukeze.
3: Ok, tukela gira mbanji wabasonga. Tulabe kasake nekuwe ebisera bino etonya nyo lwetu wetu kabo musana banna yasimanyi
4: katonda
3: katonda tulabe yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna yuna Omusana gwali munyi tubananga omusana abintu bifa banange
4: ki
3: kube etonya katibu etonya ata abantu banji bambi bali mu bulumi obutagambi katugamba obayirekere hawo bamu kama tusasa
4: ndigamba tuliya tenatandika kusinzira kuba
3: tenaba echali
4: echali
3: mukuru kusabi tungo tungo twakamutandika enkube etonya nyo nyinji mayanja uyo yasaze kakati mitugambira no tugena mu banji basonga bwo mutayogera kuma buli mtu wala bya kavubu kabambi kagenza okudde waka nga maziga yingide waliwo ne family emuje bangambye bambi baganzo zuku kanga amaziga yingide ne babera mu mazi ekiro kiramba kumacha wano mu kibuga Kampala waliwo abafuda amazi emali yayo nonese yali nkambwemu awiro twagala okujja akagundi kalero akalowozo obakala banji webasonga wolwa lero twagala kuulira ndowooza za moto inza chikola tutya kubanga mu butufu enkuba ifude mbye mu butufu ogame ekyakeesa luli mu kire ekyakeesa olunaku lweggula yali esama tabamanji nyo mu bitundu bya Kampala n'emirirwano era abantu abawerako bafudde waliwo abalala abafiiriddwa emmaali yaabwe naye nga tugamba kati emyaka gigenze mingi nnyo embeera eno ng'ebeerawo mu kibuga Kampala n'okwetoola olwa kibuga Kampala embeera eno ezeebeerawo gye twagala okubuuza tukoze tutya okumalawo oba okukendeeza amataba mu kibuga n'okutaasa abantu abafa kazeke nembera tuza tujogera kebizera binji amataba mali y'abantu eyo wanse egenze abantu bagira bataba mule bagamba lwaki cheche batu ala mu basement je mba mukola ki je mba muteke mali ne olumu bambi omuntu naye banonya kola ki kufuna bwaro no omuntu akuguza abantu nga gotomanye kuba tena tonya ogenze mu musana nakugamba ine duka lya sente bweziti gwenolowoza tewali mazzi ne olwo kate emyala gyafunda abamu bakola n'emyala bagireka nga tebagimaliriza nejigena nejifunda nosanga nge amazzi agali badde gagenda kwanjala gayingira abantu gwetomanya nawe duka wofunye ogenda okula teka teola basement lya sente ntono ayagala kuyiya bulamu naye kakitukoze tutya amazi ebanga dene nga lijja amataba gajjula abantu bafa ebibafiira ebintu byabwe
4: abantu ab'enjawulo
3: tukoze tutya ku noti musamutano mwenda kumi nsanvu mwenda noti ne ku noti musamunana biri asatu nkaga nkaga tubulira kutusaze magezi ki okukendeeza obakala okumalirawo ddala alwagamba nti beseza nnyo mu lutobazi kyebatuzenza mu lutobazi Kampala yina asenguke kuba batugamba ffe bajjajjaffe nti Kampala lwaliri ki lwaliri lutobazi pale FM hello Hello. Kunoti msamu tano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoti msamu nana bilia asatu nkaga nkaga atukubile kwa tuvuli ya tuinza kusala magezi chitukoze tutia amatabaga na agajja enkuba bwetonya
4: enkuba buli wetonya ne tubanga
3: kasa kine norumu tetonya nyo
4: in fact ino tuloze nyo kubantu aba kulia mu kibuga Kampala wano
3: nene
4: bitumbe byotolodde Kampala naye mbere biserebere yem botunuye nabali era mu Kampala nga si Kampala wano mu kibuga wakati wetutunulira era nabo yembeera gibabeeramu bannafa babeereri bitundu bya Nalukolongo na Tete Bwayise n'ebitundu ebiringa bwe bityo bakosebwa mu mbeera eno gwe olowooza ki ekiyinza okuba nga kikolebwa mu mbeera ng'eno
3: okulaba nga omukyala ayina abaana bato enkuba etonya ekiro azuukuse akutte emifaliso talina waatandikira nenga na yaba ambi anonya bulamu tekanfuna kayumba kano tebakasera nsobola okubeza awo abaana nakira ku machanga matapaka chute nyumba
4: pale
3: FM hello tuinza kola tutya
5: hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: مونديجا
3: سيبو
5: إذا كتبت شان عبد الله في مجهولي سيدا بروغرام في جوات واتي غوا غلا توفي كتشي توفي مجهولي مكابو كاكا توفي مكامبا بروغرام ويدا بكامبا والو أبيتا كا إيشيوغا Nyeri tu nakula tu cha, penga tu aba wamfuna mpola. Chibuga tu cheta, kibwa amu. Salamu alaikum.
4: Alaikum salam wa rahmatullah.
3: Katatu wade, ngeji tu inza chikola muyaga mba chimote chijasuka. Waluwa wabagali chibuga. Mbo wagara bago bambo wamfuna mpola na ya mazi gano. Amazi goge, mani amazi gava kunkuba. Obaba inakula anteka teka ya miala minene. Jamazi gano yagaba gasobola eribe erule yonti gaita obuyisi ne gagenda.
4: Njachi zaire kuvuna nje wafe fenyini nga abantu na fetu kwati wako chenkanyi. Wiki wedde ya the weekend ba wiki wedde landa bako Lord Mayor. Enechi tundu je yali ngoli ali mukuzimba mizigo ja bapangisa ku mwala waguru. Nengo mwala mufunda. Isekize nkuba singe tunya mitundu ebyo amazi automatically gaba gaina kugenda mu bantu.
3: Omwala guno gugwe.
4: Ya ya ya gamba kapoti yakagula. Nenga kumwala waguru kali wali mukuzibana nengo mwana mwala mufunda.
3: Yakula poloti kumwala.
4: Abantu obwangalia mitundu ngebyo bobe nyine be basokerwako.
3: Kunoti msamtano mwenda kumi nsamvu mwenda noti noti ne kunoti msamuna na bili asatu nkaga nkaga atukubile kwa tubuli le tuinza kujau tutia amazi agata abantu agali kebi abu inga vyono onese anaba mne basigara angatiba ina wewege karuba noti msamtano mwenda kumi nsamvu mwenda noti noti ne kunoti msamuna na bili asatu nkaga nkaga pale FM hello.
6: Hello, salamu alaikum tigayo
3: wakati.
4: Wa rahmatullahi.
6: Ogambo tia mbeja nekaseke ndi.
3: Tulikunji ogambo tia.
6: Ono mwewe mba kujokubawa nekasubi.
4: Yesebo.
6: Kakati, mfanga yengu mwogezo na wakila kumkuba yu kosajyo. Na wadewa nechileka wanu. Wali uolu sozi. Amazi gafu mtu se wakulukulu sozi. Ungovude chileka nga gende bujuka, ungovude kusisi ya chile amani yao. Amazi gafu mtu kakulu sozi. Wali wama kagali yao eche manga. Na yeba abo yana na amazi nga ere meri alaba sasili. Ya amazi gafu kulu sozi. Ya genda chise nda uo. Wachuli la uo bujuka, ungade cheba chileka nga de bujuka. Nge uwa chile amani yao. Chile amani na alwana netaka. Atete kubo nilijule taka. Na ina mfa. Atenga ya gombo la udalili yao kumpi. Bayingi ni yekwa wetani kwa kutonya bambale gambu tusiba tamule mkupa balave amazi jega futu kamanji
4: wala sari ya magizi
6: bateke wevi kuma na inga bayingi ni ya mamele ya muofisi baba mvute mewe nyola kumanga kia wengi ogeda gombolo leviche bovawe chileka gombolo la yenda kawo.

nenga baba natuka no kukinala ku mama wo ne kutata wo olokuba ennyambala iganye nenga gwokiraba nti alhamdulillah mukazi wange tekirina tabu omuntu nayambala nga ali bwerere era n'onyumirwa n'otambula naye kale mugende mu bifo byammwe ebisanyukirwa mukadde kamwe nti kakiro muli firi kuba oba otambulira mukyalawo naye obudde buno obw'emisana mwali wadde mwewa mu mibiri gyammwe ekitiibwa si kirungi kale ayononeke mukole ebyammwe naye ng'ate maama waakuzaala taata waakuzaala sezaala Sivinyo. Noti msambu tano mwenda kumi ensambu mwenda noti noti wuboita osobole okumpa endoza yu. Bana imba jukize ndwa de bubana indwa de nga zikuruma. Bana ngo mukisa weguri okwe gobake indwa de nobu tonde kumitualo mukaga joka nolusisira lulukulebu sabala welugendo okubeera anyalu tegese. Nanti Dr. Hussein Katumba wa Uganda Joint Herbal Research Clinic. Endwadde zonna agenda kubanga azikujjanjaba osanyalala ofuno ebbugumu mu mubiri wansi w'ebigere ekifu ku maaso abami abagazi wa prostate kamunguluze endwadde z'abakadde kabotongo sukali pressure omugongo oguluma n'amagulu omugongo n'amagulu nga bikuluma ebizimba mu lubuto n'okulumwa wansi wa kameme olina amabwa infection alusazi omwami oba omukyala nga tofuyisa bulungi endwadde zino zona endwadde z'ensusu mwana wattu ku mitwalo mukaaga gyokka ojanjabwe mu lususira lw'ebyobulamu nejeja wa Uganda Dr. Hussein Katumba owahabo kuzira msamu sambu bili asatu mubili sambu mwe mkuminemu obazira msambu tano bili asatu mubili kuminemu rather notu msambu tano bili asatu mubili sambu mwe mkuminemu kumitualo mukaga na yugenda kukwalira bote kwato mutualo gumu gwa Uganda wewandise kunambe ujembo kusomera gwestofa yobo weleza kwe ya teruba ku MTN oya ya teruja kunga ntaja ti ya teru sijifunye ele zero musamvu tano bili ngambia zero musamvu tano bili owandika satumo bili nsambu mwemu kuminemu gwete koko omutuwaro guo emituwaro etano jagenda na jo ngena kuzo mwezi musamvu gwe kuminogumo bili abili mukaga uja kubalwa sandi nenga munana ujogena na mitu wale itano guganti nzenze kunja njaba ndwa de kunzi njaba ndwa de zino zona atago wa MTN sentu teka kuna kuziro msambu bili ngambi wa MTN sentu teka kuziro msambu bili asata mbili nsambu mwemu kumi nemu teka kwa kasente akagenda okujanjaba kakati wano wemba gambi na abampuliriza mulemeddwa okutendeka abaana olw'embeera oba oli awo Uganda gisipiidi gye tuddukirako olowoosa ebiseera tebikusobozesa oyagala nnyo naye ng'ate bw'otaakole nnyo togenda kufuna kiyamba baana bano oli mu kubanoonyeza kati tugenda kukola bwe tuti omuzadde ampuliriza kati ku ssaawa zino nti Pearl FM tuba negunjuka egunjuliro ly'abaana tubeera nalyo wano weteketeeke otuwe omwana wo tukuyambeko si buli atafudde ku mwana nti tafaayo aha wabeerawo oluusi ebizibu ebifosinga omuntu naye kati ffe tugenda kukuyambako gwe omuzadde ali eyo omwana awulire ebigambo byetugamba nga tebivudde mu ggwe nga te oluusi wali obimugambyeko bisobole okumuyingira obulungi nze ngambye nti ne bamaama nammwe mukendeeze olujanja mu maka g'abatabani bammwe baleke bali mu myaka gyabwe baleke tebakufuddeeko baleke bajja kumala bakomewo waliwo olwavu lwerinnyira nga emyaka gye batawaanya nga tebaagala kuwulira kintu kyonna yes

0: Ani akoze sa kot?
1: Ne babuywa.
0: Ani bwalonda.
2: Yarondo ni akoze sa poda kodi.
0: Kodiyo,
2: aliyo.
0: Akoze sa
2: kodiyo. Ebaliyo na.
3: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo kubwerere. Ofune la waka sente ne data. Kono kuwangula Boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN momu.
4: Biba debita mu parliament. Mwote gerere nsonge senja ulo. Ezu kwa ata kubabakabo. Bichibiba kutesisa, nsonga chizi wogirako. Nensonge ndala nyinje, ezifa mugwanga. Nsonge zikuatakana kutongole ya government vienja ulo. Biche bifudde mu parliament omubaka wo bichibya kutesiza bibadde bite mu parliament bulinuna ku okuva ku saa 11 paka saa 12 ezaka

0: Nego kubanti oji funi de wot novu nabira okutaka kitegeza anti mutufu otegera Allah tabaraka
1: okay. Ingawa mboye nasa nabira babibuza nyo simanyuru achobe na kuzina abantu basanga nye vya wongo mba waka mchala agambi bantu usize waka ngenzo kibira kwenti wansi mochitana andaba yo obubo awa mkasera ako mkoleji fubuduke
0: mkulaba kwa ngenti mtu wabanga alimombere yo awandi baduduka budusi oyo
1: agendo kunonya
0: oduka budusi agendo kunonya nga waise muda olwensonga nti omuntu aba muzibu wabereddwa omuzibu nti oyinza gandi kale kangumiikirize nja mumusomesa nja mumuwulirira abiveeko oyinza okufundikira nga gogo bakyusiza ngedini ojifuteko
1: ilaba manyumbatu usiza mikula hawa au
0: ugendo ukulaba nga ngweke njini ochuse mchuka jota tegera umulogo simu lonji wa kwese mbeleza obo mshiriku yeno kubango mwese mbeleza sichironji yetaka kuba kumuwa muka gapo Allahumu ukujia konga wa mufu mbiru wa tabiri na na witaandika kati oyina kulwana gana hii mugamba nti kyeki kutuusiza wano ofaaki n'ensi
1: munange nasikira taata ne munange yayina ebizibu bwebityo bintuuseeko
0: kati oyina okulwana naye okumunyonyola okumulaga nti bino byonna tubikola biki biki bw'olabanga kiganye nonya omukulembeze w'eddiini yenna omute mu bulungi kubanga ebyo ebintu biinza okusubya ejjana biinza okusubya ki
1: ejjana
0: oyinza okukakkana nga osubiddwa ejjana ya Allah tabaraka wataala ekityo nti amagezi getwandiwadde embeera eyo omuntu wabanga yakagisanga bwati oyo yamudduke anyonyole naabe waabwe
1: Okay, tuyanza nyo, tuyanza ege, mkadoneka kati umuchala ngonu atuse ya katu kembele ya jisanze, kati uwaduka, uwa mahali kumusajuna kwa kuzati ya nera gazayo, uwa kuratia. Kufanga, ateno rutuka rupatia na batu kizanti soko liye kuntaba Lugande, nari ya kumanyi. Kukakana wetu na gendo kugira soko kwa temuano. Kati una mahali ya kuzati ya
0: mahali changu soo gamulikira bagawa getakisiza gamudisa na akulachi
1: na gamudisa
0: olo kumedini ye edini ya beyo kusinga mahali edini ya beyo kusinga vila ubyo nami babalesi achiraba ero muntu yenda buli roerekereze ekintu no kireka kulwa Allah Allah akuwe kisinga okuba kirungi Allah akuwe kisinga okuba ki
1: ekirungi
0: ekirungi katugeze singa agudde ku mwami nga musezi asobola okusigalayo nga tobadde mu wa mugu kinywe ekyo
1: tusobola kusigalayo
0: ensonga etegereke kandi bwo ginyonyola omuntu ategereke agitegeera nga nti bannange wali kino kye nazudde muntu asobola okkita noga nti nkitadde
1: lillahkitadde
0: lillah
1: ekizibu nti ebintu ebyo tebitera kumanyikirwawo kubanga ngeri omugole toyinza kutuuka kutandika kusobola kugenda kumagamaga olaba
0: naye ebiseera ebisinga muba mukwano gwa Allah abikulaga wa mkwano kwa Allah
1: abikulaga ekizibu kwa kubikulaga enkeera mwasuze n'omusajja olwosigadde mwatu olubuto
0: awe wali obuzibu ne Allah irakulaga ekitegedde ebiseera ebisinga bwobanga weebuuza ku Allah banga ebiseera ebisinga tubiyingira bino nga tetumwebuuzizaako gujasi osanze muntu n'omulaba nga mulungi nakuwa obugambo obulungi nokkiriza naye nga tozeega nti kanneebuuze ku Allah mbikulira omuntu ono omundake gwe ngenda okuwangaala naye ali biki ebiseera ebisinga Allah akulaga kiraba olwo omu ku bakyala

0: Nga atuka, tugenda kuba tutambula fena na dala moda chikazi nezista, ezisoka, then tulabe bichi, bitugenda kubanga tutunulida. Kalizani ya mazedo kubanga atuka, akasoke, ababuzeko.
1: Ababuliriza ba Pal FM, chukumi mu musanva katonyeze muenda, balamu saa kweo nembeba zojie kumira. Kone jemu tuosiza kengaro, bakulisa yo mu weekendi, nembeba za chinchimani orwarero, abantu baze yo kumirimu, atena akakuba. Kata andisi. Leka isi zobu bi, akakuba kato nyawiki wede, walobe kako samuko. Netu kiliza anti mukama, ajia kusasira. Elinya kalizani Amos Ngabuli, joku wa mchitongole, HYPA, abarunzi, nabarimi. Kuli turunda mbuzi, atemu kulima, tulima kasori. Yesebo.
0: Bitambula bitia kalizani.
1: Baga mbali hamdulila, bitambula bulungi mukama tumwebaza, achatu sobozeseza okukora, ebyo bituteko okukora, koku batufuba, na ye, mukama tana tuvamu, ate tukiza antitali tuvamu.
0: Aluo msajja, mkwano gwange kujibade na ye, atero gobelira programu eno buliwe tubo wano.
1: Yesobo.
0: Yanga ambye, bwana kula bako.
1: Yesobo.
0: Ayagala kuomu kisa.
1: Yesobo.
0: Ajja kuba atambudde na akaso. Nti akaliba agende nako.
1: Iyi, atayagala sala chi. Omanyi, omusajja omu, bagenda ne bamugamba, nti ente yogiraba. Nti bamugamba elimu amata. Nagamba tekisoboka kuba ntenge elimu amata nga
0: tegayika
1: gabira uga tanga te kubere kuliko obutunya mugamba muntee mulimu ki mulimu amata kati agenda okujisala asale ekibeere nga amata mwegali kati oluusi oyinza okwonoona obudde.
0: Alizani bitambula bita mu YPA
1: CV matutwe baza katonda bichatambula bulungi ya manyi YPA buli kisera tobera na HPA baila bitwa nakugamba lwe nali wano twalo nchinga YPA super kaunga tulina kaunga era abantu bazinga bali makasori kati akaunga ka YPA katale kwekali
0: kafurumya kaunga
1: kafurumye
0: baka ita batia?
1: YPA
0: super
1: fresh kaunga. Abalala baka ita chilala, simanyi baina ugari, simanyi baina chi, fula a kaunga.
0: Sibi akubuza
1: akusaka. Tetubuza kaunga. Era kati mchino chechiru. Nina abantu banga ku abampuliriza ku palu, wembe lakonga banku bile simu. Kati njagala bate geza. Nti esa wayo nagwe jiro sasura bonono nyumula ni mataku watu nenya gwe jiro sasura ngoze kugula ambuzi oboze kugula eka ya kasori wa kuota ya kasori gwe kasito gule chintu chona ku YPA jangu nkubile simu kwa kilo tano ezaka wongo dayo na zoza kwele ti ate abagule mbuzi ezi wera wera kumanyi mlimu abantu abagule mbuzi ezi wera ko lina jana gule mbuzi ze chukumi na gule mbuzi za tanu na gule mbuzi vivili
0: kwa tagende na tipa.
1: Abu mwaka uunga ni mwelaka kadomolaka hani kati nasazewo ngabira abantu nasazewo ngabira abantu kati gwe kakakutanda noja nogule ekintu kyonna ku YPA
0: tovira yao
1: tovi nkubira
0: kubira kalizani
1: kubira era nkangabe namba y'esimu lero ulijo njisembyayo ne lero kanjigabe nga nakatandika namba yange eri 0755 kuminanya ana mwemu chinana mwenda 0757144189 kati abagure mbuze nyingi abubutu so togenda ngoguze mbuze nyingi njogere nyingi
0: nyingi obote gezaji
1: nyingi nzezimani kati ya jako kubira wanababu ze nyingi jamu oyavao nga alide mbuzi choma nzezi gawa njagala abantu beyagale ajigure ngezi zote zinatuuka kusalibwa na kutundibwa asoka lyo kuzaba lala abali mukukungula awulira obuwomi bw'embuzi.
0: Okay. Bajita Pearl of Africa Radio chikumi mumusanva kamuza mwenda ekura eryo muntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim. Tuli mu program na mwatulira. Ndino mukuku na vokalizan Amos omukuba nene ba YPA. Wenjogera YPA soko kujira mbongo mbuzi. Kalizani lero tugenda kutunulira chi.
1: Ya ebimu kubifana tubetusubwa kutagolinga nabyo na dala kuluka runo lwa Africa. Mulimu n'abantu engombo kati je tulina nti sente zimuyita muki
0: zimuyita
1: mu ngalo kati obude buna babu busobozesezza nienda kumalayo buna batu busobozesezza tujja kkomawo nina abantu abatera okunkubiranga mazo okuva ku mpewo kumpi program ne tujiddamu na gamba nina ne mu discussing abambi okusinzira ku wetavu bwawulira naye olwaleero nienda kuwa engeri musanvu ezokuweko mirako sende
0: engeri musanvu
1: 7 ways of how to keep money with you or of how to keep your money
0: engeri musanvu josobola okuma musente
1: josobola okuma musente
0: ngate weri
1: nga weri abantu bafuna sente naye nga ziyingirira mu nsawo yenu
0: nezifulumira
1: mu yenu azifuna kumacha bugendo okuyungira nga teziriwo mu Africa sente tugenda okuzifuna to spending aliye mabega obontegera kati getu spending ako biba twalikola da ogenda okufuna sente nga waziri yadda tetutegekera bisera tetufuna sente kukukola kubya mu maso ne sente tuzikunganya zikole kubye mabega ekisooka ku bintu ebisinga okuleeta abantu okubanga sente zibayita mu ngalo bingi naye kati nze ngenda kukuwa engeri y'okwekuumirako sente esooka tospendinga nga sente nga tonafuna ndala tewemalako sente
0: nga
1: tonafuna ndala ekyo kikuyamba n'obuteewola ogenda okufuna sente kakasa nti ngenda okufuna bemba nfunye sente teziteekwa kunzigwako nga sinafuna ndala tocha manga kumafuta ngovuge motoka ngoyamwe mitwale etano joka musa urote kamwe etano
0: Obo wedi. Oba tucha alina
1: sene. Kumango uja kubo ita uwa nubaganda wa ferobe. Aba gendo kunzi lila mubi gere nga mvude wo. Akuyimi lize.
0: Gato ina.
1: Agendo kibira nga babi omusoro guwaka guwako runa kurumu wa bade uguwe na bide. Nishwati chikuta asa. Mkumi yezo.
0: Tano.
1: Obo mutuaru. Oje ekicho kinzo obutababe ekicho oja kuba ogira boti ogendo bakita kulonda abavuzi b'emoto kabakimanya ronde
0: erondo omusumali
1: omusumali egwemu omukka nga weta agenko misatu ogende bajikube kagata katono omarota mbulo ogende naye obuzibu bwe bugenda okubaawo it is propaganda kwe kukola ebintu mu ngeri eta plani ize sente zikugweko pokiriza nga sente kukugwako nga tonayingiza ndala kati soka omara funa ndala bomara funa ndala nulioka ospendinga
0: ninake njagalo nzijire yo ndala konsonge yo amusi olia ina mwetano emotoka akatala kamyuse kama kamyuse
1: kakasi
0: aguliko nga gameka okusigala nga yekumide ko sente
1: teka mwaga esatu
0: ekyebiri kisigale wano
1: ekyebiri kisigale wu kakasa nti sente tesikugwako tobeeranga wo mu bulamu ng'ensawo nkawo
0: enokubamu akantu
1: eteka okubamu akantu abagagga bonna tebabu wa sente ontegedde abako ne sente awe nkalu naye wabawezo zatejjaako waliotegedde olabye omuntu nagamba ngagenda kuwa emitwalo etaano nasikayo bando emu
0: agizayo
1: naagizayo nakwata mu nsawo endala najjayo endala nakuwa ku ezo ziri sizansi kuspendinga niwakubadde zirimu omuwendo gwagenda okukuwa
0: naye
1: bagenza okuzijjayo gwe muwendo gwe yaterese gwatagenda kuspendinga
0: akwe kaba kabadi
1: ako kayigi kubanga abagadda bakalina
0: nasuka kuba muno mukoti
1: na asuro ko abantu kwata abantu mukoti najja ubando nakwata mwenye najja ubando nakwata abantu wanu wat nasuka wallet najja mwezike na alikuwa zino zia soso kujao
0: siza
1: kutoroka zabaddeko muwendo gwakuwa neza jeyo ano zibaddeko muwendo gwakuwa ne kusimu kuliko sente oba ku account nakwata munsawu ye mabega nakuwa kwezo
0: ziri siza kutoroka
1: era mulimu nabalala najja ngumbaje mitwala atano ngagalina ko kuba abade ne sente kusimu asoro bila ku mobile money najja ko nenga bande munana mu etano aga kankuwana jine tano kanjisigaze
0: yakulaba
1: njakulaba ogenwa mzee siza sibali ya wao lwachi kati ngatanafuna ndala zino tazifurumia
0: tazifurumia yes
1: era botandi ko kulaba ngomeze okuba gugwa ko ngasente zo wafuna zilingange zilingange zikolachi ezigende ya kati chuse ndia kende za muko neto kiza sente kokugwa ko eyo ngeriem eyo kubiri bubanga efunye senti kagende lile kanu tokiriza muntu kumanya nti wafunye senti tokiriza nga abantu okumanya
0: nti wazifunye
1: nti wafunye senti nadalare wamwe
0: abantu kabagala nnyo okulaga nti bazifunye
1: anti katobo bwe buzibu katabamu ofuna sente ntambule ekyuka enjogere ekyuka endye ekyuka ebifo byatambulira mu bikyuka Echo chigenda kukuleterwa okuva mu mbeere mbi.
0: Tokiriza abantu kutegeera nti wazifunye.
1: Kati amulima abasajja abalina abakazi. Ngaba omukazi buli wali tegeera nti wafunye sente.
0: Ngakabe bizibu.
1: Ngatandika okuleta ebizibu. Nze mbadde sagamba naye senga gw'obulira bamulongosa. Baba yalinya mu kigere mu kinnya n'anuuka ekigere. Simanya ate agenda kunnyonnyola buli kizibu akiggyeyo. Kati abantu abasinga balowooza nti omukazi yawasa wa kisiraani naye omukazi gwe yawasa obwongo butono bw'amanya nti sente zazze ng'akaaba ebizibu. Abamu olunga ekimbe kyabadde kimuluma ngawulira kittuse. Ma wategedde nti nina alusa. Abamu n'abazadde baabwe. Maama wo taata wo tomugambanga nti wafunye sente. Kakasa nti oba wafunye sente obanga oba otozifuna abantu tebamanya
0: abakazi bamanyi noga nti tuyina ensonga eyo wakaba tugabe buli mwasonde
1: buli mwasonde akutega era bwe bamanyi nti sente tuzifuna nga asatu obanga abiri mu ttaano nakolako mu banka nga batusasula abiri mu ttaano naye nga abaali banneetolodde batekwa okumanya nti nsasulwa asatu oba bayibeyinza abantu abasinga bamanyi nfuna sente nga kumi na ttaano katusobola kumanya ddi lwenzifuna katuwaka anyasa sura wakati mumwezi ni wala landi odi to mugamba nanti nukusasulanga asatu mugamba ze sente zange zija wakati wa tanu na kumi ne tanu awo kati amanyi diru wakujukiza na dio rusemba katamanyi diru tufu wakulachi
0: lozifuna
1: tokiriza abantu kumanya nti wafunye sente nkuwe ekyokulabirako abamu ku bantu ababadde balaga abantu ababadde ba spendinga sente e Kampala nga abantu bamanya nti bazifunye nze natandika okutegeera nga eyali socialite ebiseera ebyo ne TikTok tezaliwo ne Facebook n'ebirala yali mayikezera ali ruddawa
0: yali azirina
1: naye nga azispendinga abantu bamanya nti azikolaki tokiriza abantu kumanya nti olina sente obugagga tebabwogera naye bweraga
0: ate Brian White
1: obugagga tebabwogera naye bweraga alina sente tabula sinsonga olina mmeka kakasa nti abantu tebategeera nti wakoze ki
0: nti
1: wafunye sente okategedde obulamu kino kikulu ngenda kituukako ndi ku kyakusatu waliwo ba wandiika anaaba tawandiise oyagala dde kuddiramu ojja kunkubira ojja kumpita ndi kusomese sente ne bweba ofunye entono etya
0: gisavinga
1: kyenatandise nakyo nti ebiseera ebisinga mu Africa ebintu ebisinga tukolera bizibu by'emabega omuntu agenda okufuna sente nga yamaze dozi spendinga yazama yamala dda okwewola yamala dda okusuubiza baanaawa yamala dda okusuubiza embaga naye abazungu bw'aba afuna sente akole investimenti atereka tutereka on bank accounts tutereka in treasury bonds, tutereka mu farming, tutereka in real estate, tutereka mu kuzimba, tutereka mu bintu ebyenjawulo, kati gwe otereka mu ngeri ki? Mulimu nabatereka mu box. Oyo abatateresa abakwese.
0: Mulimu nabasima ekinya.
1: Abakwese. Okukweka n'okutereka byanjawulo. Osobola okweka ekikyo.
0: Nenga tuteresi.
1: Nenga tuteresi. Buli watu buli wakweka ekikyo. Kitegeze sayo nabajjo kikwekula. Ekyo kimu. Ekyo kubiri. Ekintu ekikweke tekyeyongerako value. Ontegedde. Ekyo kusatu. Ekintu ekikweke kisobola okukumbibwako essaawa yonna basobola kikwekula. Kati bwalina nina omutto wansi gye nzisonseka.
0: Nina
1: ekinnya, nina akakebe, nina akabokisi, kuba tuziteekerako mu ddiiro. Naye asevinga ne mu ddiiro ng'atuddemu anyiga ne zigenda mu bbanka.
0: Oliwo nabalina omukandala.
1: Azisiba alima nazo. Akwese. Fuba okola nga tokweka, funa enjawulo wakati w'okola ki? W'okukweka.
0: N'okutereka.
1: N'okutereka. Kati tereka ssente. Ekintu kye baterese. Ki kyekubisa
0: kyeyongerako omuwendo
1: ekirala yiga okwesasula
0: otya
1: yiga okwesasula obutaba bamativu buleetera abantu okukola kye tuyita impulsive spending. Impulsive spending yembeera egira omuntu n'agula ebintu by'ateetegekedde
0: okugeza
1: abadde atambula ayita mu kkubo teyapulaninze nti yeetaaga essaawa. Tia planize tayagala ya bulaka. Tia planize tayagala bwemba nagule sawa number 1 manya nti njagale sawa
0: omwezi guno.
1: Omwezi guno oba omwezi ogujja. Ngule sawa emu buli mwaka. Nzenganze. Ngule sawa etya? Emu. Esawa je nayamba mu mwaka ogwede ya gold. Lorix. Bagogwa ku.
0: No ingiza weyo.
1: Nengule ndala. Eno next lacha ayo olebei ayo era na yeji next lacha ino college
0: eveko
1: umule kati nebo olete sawange nyiriretya niwe baya 10 sijja jigula
0: obudde tebuna tuka
1: obudde wa na planninga mu budget te muguno omwaka te muli mugula chi
0: sawo
1: te muli mugula sawo ontegede bonoja nompa budget mu miezi mukaga ngo kwani wakuze wewe mwezi gumuku tuke sijja kwa wadde 10 gwetegeka
0: neze to
1: katateze bizibu byondetedde sali etegekira ontegera lekera okukola ku bizibu y'abantu bebetegekedde gwe nga tewabitegekira
0: abantu bakuyite kwewulira
1: bakuyite okwewulira but that is discipline gwe bobanga okimanyi nti ono otegeka okwanjula okwanjula okutuufu enkiiko zituleebula emyezi emeka ebiri ekitono bantu batandika kubanga n'okuba kwanjula kutandika n'okukyala n'otukuba mutooca awo n'otulaga nti katika emaze okukyala mbuzayo emyezi ng'ebiri oluvannyuma lw'emyezi ebiri abantu batandika okweteekateeka gundi yakyadde
0: ayinza okuleeta omukoleka
1: esawa yonna ayinza okukola ki
0: otugamba
1: okutugamba omwana ow'obuwala olwali olinayo mwannyoko ng'akuzeemu n'akukubira enkisimu n'agamba nina omusajja muleeta ajja kunnyanjula mumukkiriza
0: nga muleeta nkya
1: amuleeta nkya yaliwedde ebintu abikola ki abiina aiza na bagamba sente zigendo tege kawa kange ndazi waweleza netu jancha kati omuntu akola impulsive spending ye mupafana na ngoyo singo kirizo omukolo ogwo kati tusoka netu kuja mu kategori
0: ha choge sija chogera ku mpe kategori ya btftf
1: ya bagaya vubo bwenye ufuko musimu kubanga omuntu yenna agenda okuspending aba agenda okusasanya sente akola budget kati omanyi omusaala gw'ofuna yinza okuba tofuna musaala naye omanyi diiruzo z'okuba omanyi okuyirira kw'okola omanyi seruzi zo sente mwe zitambulira kati omuntu alwaki akusuulako omukolo ng'agambye nti nakwerabira kituufu oba wanerabira kitegeeza bwewali olina bw'opulaningiddemu abantu abo bajjeemu
0: kitegeeza nze tewambala
1: yes. Sente ze wapulaninga okwespendingirako gwenga gwe ze sente zetuwaako abantu gundi aze ayina ekizibu akaaba ezebigwa bitalaze ezo zigwa kuzaffe sitegeka bigwa bitalaze bibyo byange erinyo liyinza okunnuma nyinza okubanga kali nyinzwalo n'olukya n'ogamba naye olwali lukwali twapulaning olwaliro twadde tugenda lya bijanjalo naye switch at omanyi
0: tulyekakoko
1: tulyeku nkoko naku zetu olude ontegeera kati ekyo kireetera omuntu okuyiga discipline mu nsimbi kati abantu olusi tugenda ne tupulaninga ebintu naye because of waliwo omuntu bambi yankubira esimu wako palono kuno naye leero nzizemu mukubira esimu kale nempulira ennaku twakola appointment nga nina omusisinkana nankubira emirundi ebiri ne tukola puroguramu kati leero mbadde nkola follow-up lwaki teyajja naŋŋamba nali nzijja naye membaako gwe nanyumisa namalamu amaanyi naŋŋamba togenda kulunda mbu togenda ne mubuuza yakuwa nsonga ki kale talina nsonga ntuufu gye yampa
0: naye yaŋŋamba togenda
1: naye yantiisa awo lwatuuka obukadde butaano bwali mu nnyumba nga bubeera mu nnyumba emu obuzeeyi bali bantu bakulu naye nga babeera mu nnyumba kati baba bali awo ekizike ne kijja nekitwalako akakadde kamu ne kikalya kati buno obuno obwasigala ne bwekweka mu kisenge ne bugamba tugende tugalewo ekizike tekiddo tulya kati buli kamu nga kagamba nakanako gwegenda gwegenda lwaki osindikayo nze gwegenda baba jamu nekikomo nekitwala akalala ekyama kitwala akalala gwegenda oggalewo gwegenda
0: busigadde busatu
1: busigala busatu nekikomo nekitwala akalala akokusatu kati mana tandika negwegenda oggalewo gwegenda oggalewo genda oggalewo nekikomo nekitwala akokumeka akokuna kati nekana akali kasigaddemu nekati okugenda okuggalawo ennyumba nesigala nga kifulukwa ng'obukadde obwali obutaano mu nnyumba ekizike kibulidde bona kibukoze eki kibumazewo naye ngaekyabuleetera okukola ki kulumaŋŋana
0: kwesisigaliza
1: naalikoze naye ate oba gundi akole basooka endaba egundi ng'akoze oba gundi akole obwavu bwe butyo bwe buli abantu ne bubamalawo ne buli ekika ne buli ekyalo ne buli eggwanga
0: nina akantu kesitegedde bulungi akoze akoga nti bw'oba okola yiga okwesasula sikategedde
1: okwesasula gwe wennyini wewe webeerako ne bajeti ey'okulya ku sente zo
0: bajetyokulyaaaent
1: tokola impulsive spending nsobola okusalawo nti guno omwaka njagala ngu esaatu 12 mu impulsive spending bwe naba nsasanya busasanya sente nsasanya kyesaapulaning era kimenya naye bwe mba nakipulaninga manya buli mwezi buli wansasula omusaala nga ngulayo esaati ey'etaano kati nsobola okusalawo nti mu januari njaggulayo esatu mu febu njaggula y'ebiri mu maachi nteeka okugulayo esaati ey'emitwalo 10 nemalako omwaka nga nguze esaati 12 nga nina mu buli be etundibwa naye nga ate saavuwadde nga tekinyingidde tekinkoseza kubanga kipulaninga
0: tewemazeeko sente
1: nkimanyi nti buli wenfuna sente omusaala buli wegujja nzafuna omusaala nkimanyi nti nze akungula buli wenkungula sente buli wenkungula bwe nti sente ninako amagoba nga sinagira bwe nti ngulako empuuta y'emitwalo etaano
0: nendyako
1: ngulako mbuzi choma pulata ontegeera nendyako neneyozayoza
0: abamu bakiraba ngaokulya ku sente okuba okwejalabya
1: tekuba kwejalabya kuba kwesasula kubanga gwewava mu ssomero oyinza n'okuba nga tewasoma naye okyawa abaana bakyalina fyuca ennene bagenda kulya mu nsawo kubanga beetaaga n'ebyobusika byogenda obakolerera abaana sibategekera bakitaabo ebyokusikira gwe tata gwategekera abaana kati olwokubanga gwe tolina kutegekera njogera gwe ku musajja gwe abasajja okuva mu bulamu okuva lwava mu lubuto lwa nnyina bwagwa wansi omusajja akula enuma ekula bigu bwagerebwete omusajja teyebaka omusajja talwalaoyaga
0: ekyana ekirenzi kiyonkanyoka nkijjeko mangu
1: omwana wene zitayonseka kati abasajja kati olwokuba nti no tuzaalibwa mu bulamu obwe butyo omusajja bwofuna sente wesasule so n'abakyala nabo bambe bafuba omusanga nga buli kimu kumpi omugugu agulina gutudde ku ye kati niwakubadde omwana oyinza okuba bamubanja bamubanja kinaana ofunye kinaana wesasule weewe omusaala
0: ya debasha mbanja fees
2: yes wewe musara kale targeti
0: ya kumpuwa
2: walai nze niwe kugobanga mtaji kwa kubanda mza kusa suli ya fees sija zua
0: ya
2: yeah? Ni mza deninara bulangu goba nga eziri uo
0: wado plan
2: kekuliko budget ya sukuru fees we ajatula
0: kwazi
2: asabe wakati yao wajeo ezitabande ku budget inti zabande za kuyingiza
0: amosi
2: wanjisa
0: bwezija uga nino kulia kumputa
2: no sija manti nino kulia kumputa eze kukubanyi rimu budget ontegela so si bantinza yingini jenje na magoba aa ukwese sulate chitegeza kwefula yingini etokota ipanda yote manjige gava
0: yes
2: niyo kwa sasa chitegeza obara numanyanti kubulichinfuna obulamu kwebu kwa la sente olino kubango olimuramu ngolino obulamu oliokoso bolo kubomu ramu obulamu
0: kwebu kwa la
2: sente
0: Gatu sembele loku unzi ka kalizani
2: esabu
0: tu labieko ngeri ziba denya omuntu ngeri ya solo kuma musindi
2: yesabu
0: waluwe esigade yawe italekeka watu gambi meka zabade tanu
2: zabade tanu
0: tuwe yokutanu
2: nuzili musamu
0: zichari wu
2: kati njako makwezu chisemba yu chechino chengendo okusembi ayo visigade tulibi uli zolu lala balibi uli lawa lala to spending a sente nga wakazifuna
0: kadiza
2: leko kubera ndaka vera kali mwechi tuli tekasobola kukusiba mazzi sente oluyinga be vu zokuita mu yisinga omurwade wembirali dame mvu mukama bwakuwanga omukisa
0: nezija
2: nokuba divu ngekugwiri denga tuwaji plani nga rizike kozechi ezinga ya sente weziba antonu wewe naku beziba nyingi muko wewe miezi esatu beziba nyingi nyo wewe miezi mukaga
0: okoloche
2: okuzispendinga
0: okuziku ataku
2: na uchako kubuloka boku bupanga buloka nojikuba nimaro jikubettaka nojikuma mu omuliro buroka neyaka nimaro kugira emala netumbuka bwe maro kutumbuka ngemazo okwaka wagukitegeze kozeki eyidde katu kawansi nojigulira nesoke wola bwe maro kuwola lino lyoko tandiko okupangulula ko buroka nesingo jikwata ko ngechayo cha
0: ni buroka zikulema
2: egenda kulema eginda kucha kati ne sente wezi kyo ebintu byo mu bituyigiriza bulamu ngabola ba blok tanuru bekolachi bwebera nche yingi demo omuliro kati omuliro guli eri okugusa asanya okugulya ne kugenda nga gugwamu mpola bo bofunye sente funa wozi tereka bomalo okuzitereka ozijewo oli okotandika okuzikolachi okuzituma kati otandika okukola ebintu bya magezi byo mazo okulowozaako kati no fa YPA wetujira ne tukugamba oyinza okubanga sente ozirina ebyokuzikozesa bulala tonna bikolaki nagambye tokuweka sente naezi kolaki zitereke tuzitereka sente tuziteeka wantu wezisobola okuzaalira wezisobola okwekubisiza obugagga kukubisaamu tukugamba nti bwoba ofunye sente nga tonnaba kukolaki engeri y'okwesasula weeri eyo tugirina kubakubambe wonoja n'ogula embuzi osooka kulya mbuziki mbuzi kyoma nja gikuwa oje ku sente yo atobuso genda kujiri angatoto jikuteko obo ntegera ebintu bingi ebigwa mu category eno otukugambira nti jangu turunde fenna kubanga obugagga butereka okulima nokulunda kutereka sente
0: okay kicho wunzikana chokali
2: okumanya bisingawo obudde ndaba buweddeyo abawe pi etuli balunzi bambuzi tuli balimi ba kasoli jangu oli olunde na fegule mbuzi bobo sobola twalo ulunde gwatasobola tujja kujikulundira gwayagala okulima kasoli jangu okwate sente tukulimire kasoli okumanya ebisingawo nkubira ku namba isimu 0755 14 89 mumwenda njiddamu 0757 144 189 jangu tukukugule okukukugula mukuyiga okulima kasoli n'okulunda embuzi kyekyobugagga ekisinga okuba mu sente mu Uganda uyinzo chiwakana nujia chikiriza rwampaka ekiseera nga kyetoolodde.
0: Okay. Tweyanziza nyo tweyanzege omukuku na vokalizani Amos muna YPA kamutagende then muda chikantuno nyongenda kuba negatako abakulu mu bitongole bikuma dembe then nabo na tulabe nsonga kizi baina ku meza agenze kumbuzi choma katoyolekera yawa yerubaga ye
2: nansana
0: nansana
2: ngenze kuye nansana
0: oyamukeri mukafoka fogo
2: okamanya asoyi gukuma sent
0: eh
2: akakafoka tula
0: kitufu. Okay, tweyanziza nyo tweyanzege kalizani kankuleko gende tugenda kusigalanga tuulisiganya. Nze muzukuru wa Jaja Buda Kayongo Hakimu.
3: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
4: Lwaki? Kyekyakutuuseeko Maria?
3: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wisdom Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
5: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
6: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
7: Gunjuka Nepal FM ngalino die bangu lyo lyaba umuze bonna.
8: Gunjuka
7: Lenderera.

0: Okay, bajita pale FM chikumi mu musamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja Budakayongo Hakim mbebaza abakulu okuva mbitongole bikuma dembe abatumbudde redi eno okuva mbitundu byeggwanga ebitali bimu mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku kitebe kya polisi naggulu mwebale nnyo mwebalire kubanga kwe muli abali wandegeya abali ku CPS n'abali mbitundu ebirala waliwo abali ku side y'ekibuli awo mwebale nammwe okubanga kwe muli kakati abakulu bamazedde okubanga batuuka lero bakulu betulina bava mu kitongole ekizinya moto ekitongole ekizinya moto be bakulu betulina olunaku olwalero era kansabe mukulu Hassan asoke ababuzeko sebo tu sanyuso kulabako
1: amina sebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
1: abatu dizafena sani sekubiera na mku programu eno lero
0: bitambula bitya
1: abulungi se
0: fire gamba chi
1: fire tena tabu tubera ku stand by ku genda na witu itidwa
0: nga situna pa kugenda wala umanyi forus tubereno nga tu goberera maulire waliwe miriro ejibere yo je tutamanya nako nati nga mwabafaya nga mwabitegede muliro chigwe mwafembye yo okuzikiza
1: lero runo tubadeyo na abana tujije abana nga babiri omu mubinya yes then omuliro gwendese ndese nga bade basimbula actually nanye nga so mbade njije abano nabo nga bagenda naye nga obudde nga bubugira so njia kufuna nga mfurumye wano ogwo kusembye yo naye nga sigwe kusembye yo kubanga fethuru wa nemiriro trans sawa abiri munya so tisuwa mati kusembye kiro orunakulu cha ina paka sawa mukaga kwe chiro fe evya fe orunakula fe rugara wo sawa mukaga ogwe chiro neto tandiko orunakulu incha so tituna semba tu cha ina sawa kumpi tanu olunakula feru kolechi
0: lwakeru wanzike ogenze noko na ku incidenti ya abana abagombinya tujja ne tufuna information wakati mukutubulirwa na dala mu abakulu kuva mbitongole bikuma dembo kusinzira kunonyereza kwa mwe mulimu abana abagwamu mu binye ebyo mu botanwa nate bagenderedde
1: yes
0: abamu banyabwe ne babasulayo
1: kitufu
0: wakati mukunonyereza nga mwabaludde mu kintu kikeke vira kuba nakazadde begwanga bano okola ebintu ifanana ko ebintu
1: kati ebintu ebyo yogera biva mu departments bili za police fe nga fire ugwa fe gwa kununura
0: bana
1: abana abo kuyamba tube ko nunura obulamu bafu bubere bwabwe buberewo nayo ogwo kunonyereza ate ogwo guba gwe kitongole echa CID fe kasa tujja obukuguba fe kwe kujamu mwana bwe tumara kumujamu awo ni tukukwasa CID kukora investigations naye of course nga police
0: yes
1: tutegere ebintu byanjawulo so kati waliwo bamu abafuna embuto ingatiba
0: tibayaze
1: ya galide rusi ya rufunye ngaro ya galide na ina nyiriro na rwegana watu kesa bazo kuzara rusi nagenda kutoi na kanyuga yo mwana rusi na mzare na mureka yo na vayo echo eba chiba chimu theni abarara baba na abana babwe na yinga estiru che chimu okurabi okubarabirira kubawo obuyambi kasta bugana awo bibaze bakora ki embeera ne basikiriza kukora ki kugira abana abo mutoiretsi yes
0: waliwo abantu abali mukuwuliriza radio eno
1: na
0: nga tebamanyi kiki kiddako singa bakizuula nti waliwo omwana asuuliddwa mutoyi
1: yes
0: process etandikira we yokununula omwana ono nadala nga tuvira dala ku muntu asoso okufuna maulire gano
1: kimu fe katinga fe obo kugubo fe tubulina kati ba okubye baba bamusude mu kabuyonjo for example tujja ni tununuro mwa okastok otukubira tujira mu mangu ni tutuka ni tu sala kumabali ni tujja yo mwana kabuyonjo ni tumuleka ngachali ki naye kitandikira wa
0: yes
1: rusa abantu ba bano nyo mwana mwana gundi ngatumukola ki
0: ngatumulaba
1: tetumulaba kubanga omuntu wabagenda okukola kicham takirangirira afuruma yengo omuntu kubango kiri mu bwongo bwe na chikola na roza ante abantu babera nabo bo basiru kati urusi omwana baba ogena no muteka yo natandika kukola ki
0: okukaba
1: okukaba wansi omuntu nagenda yo na uri omuntu ngakola ki
0: ngakabira
1: mu kinya ngakabira mu kinya aonaga mpulire eri muntu akola ki
0: akaba
1: wali wakabire yo echo chiba chimu rusi nibabuza ah naye guni ngatumura barusi abana obateranye kubera bakujukuje waka ngabuli omu babera bamukola ki bamukipinga bize kati umuntu bwaraba ah gundi nga atukipinga bize onlerunga taliwo tarabika agarazewa awo kunonyereza ni kukola ki ni kutandikirawo rusi bagamba naye mukyalo olinga abadde rubuto
0: tetukyalulabako
1: urusi n'abakyala benyini betegeye omukyalo omugabo ade rubuto nazaala omukazi omulala amulaba n'ategeera nti ah ono akoze eki ono azadde naye niyebuuza
0: omwana
1: aliwa ekyo nakyo nikigirawo urusi n'abantu gwaba nga tulabye omwana omwana wo nga agenda eri
0: tabanga agudde mu kinnya
1: so ebintu byanjawulo nnyo kubanga abaana bagwa mu binnya bangi naku zino lero tubalina babiri
0: ekyebuuzibwa nti abantu bano bamala okukizuula nti omwana agudde mu kinnya oba agudde mu kabuyonjo batera okwagala okukola ogw'okugezaako okununula omwana ono nti nga poliisi wejjira
1: bagezaako naye batukubira kubanga ekyo bakimanye omulimu tugukola bulungi nnyo luusi emotoka zaffe bwe ziba zitambula omuntu abuuza nti omwana yagudde wa mutoyi kubanga bamanye nti ogwo omulimu fe abagulinamu ki obukugu kukola so batera nnyo kutukubira mangu tuyina enamba zaffe ngeza faya kati abachiamani b'ekitundu luusi epoliisi yakumpi omuntu kenyini kubanga fe ena bwe tujja kuwanonga ku radio zamwe tuwaye namba yaffe etayagala ki etayagala airtime ngeri noti munana noti noti kikumi abiri mu emu bibiri abiri mu bbiri kati omuntu akubira fe oluusi n'agenda ku kapoliisi akali ki akali kumpi oluusi kyamaani weki w'ekitundu kubanga fe tukola ebyo byetukola byonna bwerere si ku sente omuntu wa bulijjo asangiddwa nga yatusasula gavumenti kubanga etusasula ki emisaala katubeerawo ku lw'abantu aba bulijjo kukola emirimu gyaffe ekyo
0: nina kyesaagala tubuuse maaso
1: yes
0: bwe mugendwa okununula abantu bano tugeze nga babayise
1: na
0: musanga abantu batudde butuuzi nga balinze poliisi eje
1: kisinziira ku mbeera waliwo ekinya bwe kibeeranga kiri kumpi kujjula awo batukuuma amini awo baba bagezaako kukola ki kukola kye bakola naye wabeerawo ebinnya fuuti ataano fuuti ana n'okulabayo nga tokola ki
0: nga tolabayo
1: tolabayo ate nga bakikozesa so kati fe babamanyi abalina obukugu be baffe batukubira mangu
0: awo wembadde njagala programu tugenda okugiwonzika ng'abantu bano bafunyemu ekyokuyiga okugeza naddala ku binnya by'ogambye nti biba si biwanvu nnyo abantu ne batandika kaweefube ono ow'okununula omwana ono wayinza okuba waliwo ebintu bye bakola nga bagezaako okununula naye ate nga byogera kuleeta buzibu awo njagala otutwala
1: ekyo kituufu kubanga kati fe bwe tutuuka etoyi titugimenya kati yo wabulijjo aba ayagala kumenya
0: kuyita wano mukituli
1: mukituli yeti bw'oba okuba ebivaawo gy'okubye bigenda wansi byandibanga bigenda kukuba omwayagala kununura jukira nti bamusuurideyo muki mu kituli yagenze direct kati bukube ku kituli wano kitegeeza ebibuloka ebivaawo bigenda kumukora ki
0: kumukuba
1: kati fera ekitali kye tukola fe tujja nitugenda ku mabali nitufumuleyo ki
0: ekituli
1: awo nitusiba omupolisi waffe tugita noti tuina engeri gye tusibamu kubanga waliwo omuguwa gwosiba kati bw'oteeka kwe kizito nigweyongera ddala kukola ki kwenyweza kitegeeza bwabanga osibye nga si ebitufu byetusiba naawe kenyini bwebakutta bwe batukugenda wansi
0: oyinza okufiirayo
1: kiba kikunyiga okusalamu kumpi ki emirundi bbiri naye ffe tuyina bino byaffe tubisoma tuziyita notes tuyina gye tusiba kusinziira ku mbeera y'omuntu gyakoze ki
0: gyalimu
1: tukola ekituli ku mabbali nitumuteekayo wansi mpolampola n'agenda n'asooka n'atuuka ate nga tukomandinga kamanda yabeera wano ku kituli kubanga eno bamuteekayo ono n'aba nga amulaba wansi kati ng'abuulira bali bweru mute bate ki
0: omuguwa
1: agende wansi bw'atuuka bagamba awo mubeerere awo akole emirimu gye naakola emirimu gye yanga bano bakyakoze eki bakyakutte kutuusa bwamaliriza nagamba haya musike kubanga yaba akola ki abamulaba eno mu kituli eyo instruction gye tuba tukola ki basike mpolampola era baleme naawe okukukola ki kukutomeza
0: yes nyongedde okutegeera ensonga eyo waliwo bannaffe abasima enzizi zino eneekulungirivu nga luwanvu lukomeeri bwe bati
1: kituufu
0: ne batuuka eyo ne batendewalirwa
1: yes
0: oluusi abomodde amazzi ne gamuleeta sipiidi nga tasobola kugasinga awo singa embeera eyo etuukawo mu mbeera efaanana bw'etyo bano abali okumpi kiki kye balina okusookerako
1: kati ffe era emirimu gyaffe egyo gyona mirimu gyaffe kubanga waliwo bintu bibiri si bisatu sina mazzi gokka gamuleeta misinde bw'osima kisinziira ku ttaka gy'oli kusima wabeerawo ettaka luusi ekitundu kyaliko kasasiro kyaliko ki kiriko ekisenyi kati ettaka eryo liba liyiika
0: yes
1: waliwo bw'ogenda wansi ng'okyalima ettaka lino nelikola ki
0: nelikuyiikira
1: kati ebyo byonna tuba tubayigiriza nti bw'oba ogenda osofangako kwetegereza gy'okola ki
0: gy'olaga
1: bwe baba bakussa mpolampola ogenda ng'olaba waliwo awali kuraaka ate n'ettaka eyo tiritandika butandisi nti likugwire mulundi gumu butandika ng'obutakataka
0: nowulya nga bubomoka
1: kajja kamutopu akandi kagenda olina okuba ng'ogamba aa musooke mukole ki
0: mulindemu
1: tulabe nibakusikayo n'okola ki n'ovaayo then waliwo bintu bibiri era ebijja waliwo basima leero nibagenda nibaleka nga basibyewo bazibye wano ku mumwa kubanga ebintu omuntu agwayo oba embuzi oba biki kujja nibigwayo naye boke batategeera nti buli bwoziba wano oba ozibidde empewo gye twandise okisigini mu luzungu okuyingira munda
0: kubanakinyeeri gy'obadde
1: kati enkya bw'otuuka ku makya bw'ogulawo toyingira osooka n'oleka empewo eno gye tuwummula eya okisigini etuwa obulamu
0: gye tussa
1: esooke ekole ki
0: ekirireyo
1: abantu balina okukkiriza oluganda tulina okulwera tulutabula n'ennimi nyingi naye ng'ekyamaani kiri kimu nti bw'osima leero n'ozibawo enkya bw'okomawo sooka oleke
0: alindeko bbanga ki okukkirirayo
1: at least dakiika nga asatu bwe gati asooke aleke empewo eke wansi kubanga kati bw'ozibyewo tekyaliyo bw'oba ogezaawo kugendayo ojja kutuuka wansi ku makati oburwempe ujokora chi
0: josa
1: josa awo kolechi otabusi no gera abantu baraba ngogwa ni baroza ntoba wata debuti obati neda na ye empe webe kubuze no suffocatinga awo
0: kibachiwete
1: okuzirika nogwa nogwa yobugwi ezo ezo ziba principle kaiwe to ibobose no si no garawo totu kanokora chi nogenda aha so eyebachi eyeba principle then ikirara abaze batuka kumazi nga bagala kugajja yo nenga ne basara mukukozesa pump pump ze bakozesa balala eza petroli nga tumamanya nti buli bwosika e pump e producing empeo gye bayita carbon monoxide
0: yes.
1: Ate eta kati buli bwotwala pump yo wansi n'ogiteekako
0: netandika okupika
1: aha omuka gwegera n'emotoka kenyini bw'obeera mu motoka nga mu zino garaji zewaffe waka n'oyaki emotoka omuka nigubeera omu naawe kenyini ofa kubanga esoka ne bruna carbon monoxide
0: carbon monoxide
1: so ebyo bibi bita abantu mu binye ebyo so mu byonna tulina obwo mulimu ogwo ogezaako n'ogusoma safety puri caution ebyokwerinda ng'ogenda kukola ki omulimu ogwo ogwo
0: waliwo benalaba basima ebinye ebyo naye nga onakirira bamusibamu ekisipi kino ng'ekyembwa mu bulago ne bakimusibamu kiwatu
1: tugiyita hanesiwe mu luzungu
0: kati aba asima eri ng'ekisipi kino kimuli mu bulago mu gundi mu kiwatu nga kyasigadde eno
1: waggulu kituufu
0: ekyo kintu nga mmwe abamanyi enkola eyo kiyina kye kiyamba
1: kiyamba nti kikimu oli bw'aba ali wansi muno w'ewaggulu tamugyako amaaso kulwaki kitegeeza nti wobeerawo obuzibu bwonna jjukira nti omugwa gw'olina guli ku pule kino kye bakozesa kwetolooza n'ovaayo mangu so kati bw'obeerayo

0: ogenda ne tochi bwoba oli otuuse mu kizibu ogiteeka waggulu ntugiraba kasi toginyeenyeza ddala tuba tulowooza nti ono ali mu biki alina obuzibu wansi omuguwa gwe takutaddemu kasi togunyeenya tuba oba otutegeeza nti
1: waliwo ekitali kituufu
0: kati mu training eyo ffe tufuna engeri gye twogerezeganya kyekimu bano balina okufuna training ku mulimu gwabwe ne bategeera bwe nkola bweti ntegeeza ki bwe mba nkoze bwenti kiba kitegeeza ki kati ffe eyeba communication yaffe nti bwe tukusindikayo omuntu kukununulayo n'asanga obuzibu akola ki
1: anyeenya
0: tochi nga agitunuza waggulu gye tumuwadde yokulabayo wansi kubanga batalabayo netutegeeza nti afunye obuzibu awo netukusikayo mangu bwonyenya omuguwa netugamba afunye obuzibu mumusikeyo mangu so ebyo ebintu eba communication yaffe nga tugenze okukola emirimu ekyo
1: ngammwe ab'ebyokwerinda mumanyiddwa mu kuwunyiriza obuzibu emisango ne mumanya nti kino kiyinza okuva mu kalu nsambulira tetugenda kukikkiriza mulina enteekateeka ey'okuyimiriza abantu abasima ebinnya ebyo obeyo temukiinako
0: tetugenda kujjako kati omulimu gwali kugukola bwe tubeera wano nga twogeriziganya
1: yes.
0: tuli kubasomesa kuraba tusiima mulimu gwaffe wali kufaya gumu gwe bakwita okuziyiza okuziyiza ebigwa bitalaze ng'omuliro nga bino accident ezekinya obubenje bikyona obutabaawo naye tugukola tutya tugukola mu kusomesa abantu tugenda nga tusomesa abantu b'enjawulo kati nga gurupu bwebeyongaso agurupu yaabo nga bagukola batuyita ne tubasomesa
1: kubwerere
0: yes kati ne tubawo kati nga radio wetuwadde booti otuyamba kwogera n'abantu baki bantu bangi gye bali kubanga ffe tulina ewaffe kye tuyita self contained breathing apparatus bw'olaba omuzimya mwoto atadde kagundi emabega
1: akatoki
0: silinda kaba mabega nikalinako nebino byogambye ebyemba biringa ebyemba byeteeka omubulago tugiyita kati bw'olabanga baka puleti yaffe
1: yes.
0: kitegeeza alina omuka gwe gwatambudde nagwo
1: singa eri tagusangayo
0: abeera n'ogugwe kati bwe tuba tubasomesa enkozesa y'ogwomuka so that bategeere tugezaosa n'esayini zino ogenda nga wetegereza kuraka eriwa bikibiriwa ng'ogenda tomala gakola ki gatuuka n'ogenda bugenzi
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzege afande Hassan waliwo obubaka buno bwe tugenda okufuna then bwe tukomawo tugenda tandikirawo naye bwe tukomawo nina wenjagala ontwale abantu abali mu kyalo baze bayita mu kusomozebwa okutali kumu ng'ate tebasobola kubakubira oluusi nga balabanga ekintu ekitono okugeza embuzi ye neegwa mu kaabuyonjo enkoko neegwa mu kaabuyonjo ennyana neegwa mu kaabuyonjo ng'alaba tasobola kukubira faya okukakkana nga bazivuddeko bazirese zikoze ki zifudde ng'ogyeko okuyita mmwe aba faya ogenda tuyamba waakiri obawe tekiniiki ezisookerwako osobola kujjayo otya embuzi yo oba ennyana yadde nga faya tenda kola ki tenatuuka kanzi gye tutandikirawo
2: okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo okola amagoba buli mwaka pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatteko leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building, Opposite Access Building Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ Ate mbalala, ku High Street Palace Tukubile, ku Noti Musambu, Noti Satu Noti, Noti, Noti, Noti, Satu Munya

0: bajeta palefem chikumi mumusamba kumza muenda ekura eriyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali ddala je musinziro gena masoro kubanti muuliriza radio yenu mukadde wange muzeyi Edris Rutimba awo ekanyanya mwebali nyo kubanga kuoli ogena masoro kubanga ogoberera ajati semugenze nawe kuoli ku radio yenu ogena masono kubanga ogoberera radio eno ajati Sophia Mutungo nawe bali nyo okubanga kuoli. Yes, afandi Hassan
1: na
0: tu tunulide nga twagalowe ku bantu amagezi abaze baita mu kusomozebwa okw'ebintu byabwe nga bigwa mu binya nenga tebayina bugezi bonna ku ngeri gye bayinza kubijjayo. Tandikira
1: yaziza nyone yanzege ku fire brigade na kamara uko miaka 18 mu miaka 18 ejo tuze tufuna okwiti bakwenja urunga bokito kinyonyode ente tujye munyinji embuzi tujye munyinji ne kapa Yes.
0: Ni kapa bwegwayo mugije.
1: Kati kisinzira ku muntu kwangi fetule kuburamu. Kati ngendo kimanya kintu kyabantu baburijo.
0: Yes.
1: Icyo tujyane tukijyayo. Nembuze. Cya cyabugaga cyo muntu. Na ye kapa yo wari umuntu agamba nyina affection nechi ne kapa yange.
0: Kapa yange.
1: Kati ya utuku yo gasto fashetinga abana bano bagenda ne bakugirayo ikapa yo yo kubanga mulimo gwafe. Tujye bintu binji. Na ingabiri gumurimo gwafe. Na ino na ikapa taka twaje ikapa biri. Kubanga omuntu haina attachment gyaina nechi
0: nechi sorecho.
1: Baze batukubira na yekati kujya ko ikena kugambye ruringa tutandika. Obuwanvu bwacho
0: kikuru.
1: Buriwa kwanga wali obuwanvu wali atene kinye kiri open tiyo sobora kugamba nti no tikiri covering nga toyi wogamba nti wandi kwato omuti nosi bakose ngeje kigabo ekityo nosi ndika eri wansi ekapa nayo etegera
0: nti banonye
1: banonye ne yayo nosi kayo na inga bwekiba nga kiwanvu bino ebintu sibi bya kukola bukozi tubisoma kati yes tubisoma kubanga kati bwe bubora ba ke tukora na onogeza ko chikore enja tujanga tukukola chi tukuja yogwe rumu waliwe masaka esemba bure omuntu yagwa muruzi omuntu nagamba nze mbitegeera na kandika ubaba na bena kuzino babita chi
0: okuga
1: okupozinga wali bebagira machati ya machati yona tinze yee yabimanye na genda yo hata ye yavayo na ye asigara yo ni kujo murere nga gamanti ye yasome bya mazidara na ye asigara yo twakera okujo runa ku enkera twabaje yo bona murundi chi gumu
0: ngabafude
1: muvare dam
0: ngabafu
1: Yes, hiya soka yali agoba ensoro yomunsiko. Simayo tukize tutia. Yali agoba ensoro nga mu aiga.
0: Yali agoba kawewo.
1: Aha. Na agwa mu Valedam. Omulanoje Na yina bulendi yagenze kujja yoli ye yabisoma da kusinga ko ye mukugu ko kubya mazi kusinga oli. Bona to abaje nga bachi nga bafu. Kati simanye omuruzungu we nandi kigira abazungu bagamba imitation is suicide bogamba nti yagera ukora kya gundi kyakora wandi nga tomanyi science gyakozesa gwe wandiki sigaramu febine ebintu abaana tubasomesa myezi esatu nga bakajja kufaya okuyingira mutoyi muno n'ogenda kumuguwa kubanga tugendera kumuguwa naye omuguwa ogusibya otya omuguwa gwa gusitura buzito ki emiguwa giteka kw'abaana ejo gisitura kilo bikumi abalisa kilo bikumi bimeka
0: bitano
1: bitano half a ton na yo mwana kuoteka ko wa kilo nkaka so muguwa guba tiguina nga kukozeki
0: guba gumala
1: aha kationo yebo muburira muguwa enja agenda kuteka ko muguwa ogwa kilo chikumi omuntu abandi kukutuke agweyo afe then tu omuguwa tomanye bukade bwago bwajikachi femi bwoke fike tukozesa tuina ke twitter strands omuruzungu obuguwa obukoro omuguwa ogu aha obwafe tewa buzingirire bugate emiguwa ya feba n'obuguwa obuferi paka gekusemba fiber obuguwa obulimu kati ogenda kuleta kino gebazingiride ne bakwasaganya ogweyo katoja kugamba ate afande jihanda iya tugamba andi tukolenga bwetuti awontane kochi
0: umusango
1: okuita abakugu tichikumenya atinga tuina stations mu Uganda yona tetunatuka kubuli nkungu wabuli sabu kaunte na ye mubuli major regions the major towns jetuli so nze mba njagala kukakasa abantu ekinya bwe kibanga kiwanvu togezanga kubiranga abakugubaje gwe mulimo gwaffe Hassan bwafunira obuzibu abafunira obuzibu ku mulimo gwe gw'omusasula gwe muna Uganda baba kama baffe maba tusasula.
0: Okay, tweyanze nyo tweyanze ge afande Hassan waliwo abantu abazze bafiirwa obuntu obutonotono gamba nga waliti amasimu negwayo ebyo nabyo mubijjayo
1: era gw'otukubira kati bwe kiba ekintu kyoyo nga si bulamu otukubira nogamba nedda ekintu kyange ekyamaani kigudde muno abaana bakijjayo
0: simu yange eguddeyo
1: kasitoji kakasa value yayo ne facilitation y'omwana kubanga ekitinti obulagajja bubwo okutegeera fe tukuyamba omwana ajja nakikola ki
0: nakijjayo
1: nakijjayo ebyo twabisoma twabisoma kuyamba abantu era tulina okubayamba
0: waliwo ekibuuzo kyentera okwebuuza omulimu guno gwe mukola ogw'obuzinya mwoto n'okununula ebyo ebintu gwina ekiseera we gutuuka ne gubanyumira
1: kati fe gutunyumira kati olaba kati nga rero kyenkugambye tutaasiza abaana babiri mu binnya bana kati buli bwogenda n'otaasa obulamu weewuliranga yegwe owuliranga kituufu weeyagala kubanga oyambye kununula obulamu bw'oyo omuntu kasitoda nti otaasiza ebintu by'abantu gwe weewulira eri nti olina kyokoze ku bulamu bwaki ku bulamu bwa muno ate kyetwagala nnyo kubeera ku nsi kuno essanyu lyono olijja ku levo gy'oyambye bano
0: ok tweyanzisa nnyo tweyanze ge afande Hassan mulimu ebintu bye mpulira nenkutunulira wano ne nga ddala sajja bano bakola emirimu naye tewali mulimu gutaliimu kusoomoozebwa waŋŋambye omulimu guno ogumazeemu emyaka kumi
1: si kumi kumi na munaana katigana kumi na mwenda
0: kumi na mwenda kiki ekyali kikunyeezezaako wakati mu buweereza buno
1: kati fe bw'oba okola emirimu gyaffe ekigambo kimu kyojjamu kwe kunyiiga naye nga tusoomoozebwa luusi abantu bakwise waliwo omuliro wano ate n'otuuka ne bakuza atooze kukola ki tutegeregana
0: ne bakubuuza batya
1: oze kukola ki ate nga akubuuza si akwise luusi ne bakwata n'amayinja ne boonoona ki
0: emmotoka zammwe
1: emmotoka emmotoka gye boonoona tibagimanye nti sente zaabwe emmotoka yaabwe kubanga emmotoka emu y'omuliro kati eri ku mutindo egula biliyoni bbiri plus biliyoni zimeka
0: biri
1: ezo ze miliyoni nkumi bbiri na nomusobi kati oli kujono na sente za muyi wa musoro gwa wo musoro oli kujono na elimu kuyamba abantu na yenga nebyo bononera tunabitegera lwakubaffe tubera wali ewaffe tituli bakatonda ndi tujja kubera mu buli kifo okumanya nti sawa zino waliyo muliro eno tuduke tugende tukorera mu kutuyita kati wa abantu bangi baloza nti buli muliro guba kuri mino ndi bajja kukusiba nti uba guba gukiza
0: singo yita polisi
1: so buli aha buli muliro gubeerawo luza abantu tibagala kukora ki
0: kuitegeza polisi
1: kutegeza polisi nti waliwo muliro wano naye bwe gubalemerera either aitawo wa boda yakuba nagamba anganda ba wano omuliro kubanga fetulu wano omuliro gwabwerere abantu government yetu sasura ki omusara kwaffe yetu wa bietu kozesa kati buli muntu wavunanizibwa ali free ku reporting omuliro wage guli kasito tutegeza bulungi notu wa direction zentufu kati feruso zanga nti omuliro gutandika wano nigumara kumpira kikasatu ana
0: kati wali yabaka
1: wali atutegezeza kujja kubwe gumara kubalemerera kati awe omuntu wagulabe eri frame naraba omuliro waguru nagamba ah ndaba omuliro waguru eri ndaba kikati bwe tujja kati muntu nabuuza mubadde wa kati fu wado yagala tutegere tutya nti waliwo omuliro wano nga totukubide nga tututegezeza sawa ze batutegezamu zitujidemu ate kye ekyamaani kyewunyisa kiri nti ffe bw'okuba esimu tuwandiika enamba yo y'esimu mu kitabo kyaffe n'obudde bw'okoze eki bw'okubiddemu era omuntu agenze bw'atuuka akuba banaye gye mwansindise nkoze eki ntuuse era ne bawandiika kati ekyo kifo kye kituyamba kulaba omuntu amaze bbanga ki mukubo kutuuka kuki kumuliro osanga bakubuuza waze kukola ki obaddewa kati ng'otutte eddakiika taano oba mukaaga muki
0: mukubo
1: wagenze ku sipiidi ya hirihiri kutaasa naye kati bali kukubuuza oja kukola ki obaddewa ekyo kyekimu
0: ekyebuuzibwa wakati nga mugenze ku buweereza buno waliwo abantu lwe batuuka ekiseera naddala okubabuuza ebyo bibuuzo ono nyeki oluusi nga balaba muzi n'emmotoka nga temuli mazzi ekyebuuzibwa olw'okuba baba bakubidde misinde nga temwetegese bulungi oyinza okuwekanganga naawe emmotoka gy'odduse ogenda nayo temuli mazzi
1: kyenjagala kunyonyola kiri kimu teri akoseddwa yali atubuuziza nti muze kukola ki nedda era basigala basiima kujjako kati bano abavudde mu nsonda endala ne bajjawo ke baandise mu luzungu ba bystanders be babuuza muze kukola ki naye oli ali mu bulumi
0: nanti biba byamusobedde dda
1: kati bw'otuuka n'ozikiza era akugamba neyanziza neyanzanya omuntaasiza lwakuba kati luusi mutuuka omuzigo gwe gugukyali kukola ki kujja nemuzikiza omuliro gwo muki mu muzigo gwe yadde ebintu bingi biba biide mu muzigo gwe muba mumuyambye ebyaba neiba kukaaba n'erinnya lye omuliro ogwayo kyebyange gwava ewagindi ogwayo kyewange nago gwava ewagindi ye omuntu ono abatabiraba yabalaba nti mwazikiza omuliro mu muzigo ate ebintu bingi mu muzigo ogwo gubaddemu omuliro bikoze eki biide natalaba nti muyambye
0: kino afande hasani kankikubuuze nga kiri straight waliwo lwe mugenda ne motoka ku sini nga teziri mu mazzi
1: eyo kyembadde njagala kutuukako kyabulimba tikisoboka kubanga emotoka zaffe we ziyingirira nga ziva bweru we wajuliza obwa amazzi nepaakinga ng'etunudde era gyeraga bw'okuba emotoka zaffe terevasinga
0: esimbula busimbuzi
1: ogula mu maaso neyitoye neekola ki negenda kujjako abantu kye batanategeera nti emotoka zaffe siimuga omugga gwe gubeera n'amazzi sawa bina kati emotoka zaffe zirina kapasite mutwalo gumu gw'amazzi mitwalo amini lita kakaaga z'amazzi lita 14 z'amazzi lita 12 zaki ez'amazzi na yenge moto kaya fe e inaka paste kukanyu garita mutuwaru mudachikanya yes e moto kaza fe ziri naka paste e kanyu garita mutuwaru gumugu amazi mudachikanya
0: nishitegezo urusi gagwa mubugwima
1: katikisi nzira kulevo josa anze kumuliro katife musayansi ya fe getuso mesa abana umuriro buguta andika wano noja kulwana umuriro osoka no gusoma guva waguragawa kyo yagara kugusara yo gureme kuwekora chi kweyongera yo katibe gubanga gwamani yo noteka ko akapira katono kuyiwa mamazi olinga ari kufuka mu muriro tugenda kuzikira kat okoze so mudumo chi
0: omunene
1: kumotoka gureme gusobole kukanyu gayo amazi agawera wachi urabenti je kugenda kweyongerera waliwo okuzikira okukoze chi okuvadewo kubanga orede eno je guva gumaze da kuchachi ebintu bide katibuta steli geburaga tiguraga yo kati omuntu yebo arabanti ojio na amazi zupid kusara yo muliro kweyongera kati narabe eno mabiganga gukiyayaka yaba tamanyi sayansi nti okoze chinene kutasa erige gubade kukola che
0: gubade
1: kuoche ebipya no gule keno nga guli kuocha che
0: ebikadde
1: kati bwo maze okusara yo awo no chuka no tandika kati kuzikiza guno je gubade gumaze kukola che ge gubade gumaze kuocha otherwise oja kubozikiza je gumaze kuocha eno nga buki akola che nga buki ayongera kati ngogenda ngogoberera bugoberezi bitukutandikira mu maso nitukusara yo nitandika kujja je gubade gumaze kukola che je wadu gwatandise kuocha tewali motoka yali bude kufaya ngete ina mazi
0: okay insonga endala abantu je batero okwe mu rugunyako inamba za mweze mugabe za fire
1: naam
0: abantu bazikubako na yete muzikwata
1: kisi nzira na inga fe ya fe kumpozi inga bakuba inamba yomuntu
0: ya fire bajikwata
1: ya fire jena kusomede tuina jetuita toru free
0: eji wasomye
1: tieta aga airtime heyo eva noti munana noti
0: iyo bajikwata
1: obo yogera na fe direct
0: nginda jikubako
1: jikubi baje kujikwatirako
0: kare ndinda kuona mali en radio yanja ulo radio
1: zinda kankwe namba zoku bazona
0: soko mpeke yemu
1: soko utandike ne yo tutandike noti munana noti chikumi aviri mwemu viviri aviri mubiri
0: viviri
1: aviri mubiri
0: eno bajikwata
1: bajikwata egenda kufaya era bakugamba fire and rescue services hello
0: kanjikube komplire njagalenda bo babajikwata

0: Haruna Twaha. Haruna Twaha.
1: Tawulikise bulungi.
0: Na ye.
1: Waliwo katumwa.
0: Ono Kayongo ya gambie. Abafu ya kuruachi bapapanyo.
1: Katumwa Yusufu. Ya gambie ruachi mupapa.
0: Aha.
1: Nimutomera abantunga mugenda.
0: Atenga alikumbu urile chipia. Kubanga anze emiaka jemaze kusawa ya queen inga tulwa anemiriro. Sina uri la oba agamia nti abantu base banji. Kuja konti kufaya waliwo inga emergency unit ya police. Waliwo jevareka nga tibatade kwechi kuhu. Papa sile kuruwe motoka. Wezibazi genda kuruwa na chie. Zibazi genda kuruwa na umuro. Kuja wakati abafuzi bebe duka. Tibama nye kuruwa chi.
1: Barekawo
0: chifu echo. Boba agaraba kijuze. Chona imotoka wawo kubo umuriro. Ruse maroda chikabili satu. Ngate ina wekura chi.
1: Waita.
0: Ngate ina weita. Na istiru. Femunsomesa ya fe. Tewari aksidenti. Jo tuwenyu miriza accident ngo genda kutasa abantu ogenda kutasa abantu ate kulwa kyo tabarara so ekyo te tuchikoranga ko remai myaka giema zao sikiuliranga ko
1: lena waliwe yakubuziza nti asobola kuwabira omuntu singe motoka eremererwa okutuuka
0: ekyo kyenatandise nakyo kulwa kulwaki ekyo bikomera kyo yabanatandise ne physical planning ni kugamba ekikomera kikola ki
1: kibatataganyiza nyo
0: chikorebwa bacha approvinga nga ba approvinga nyumba naye kati abantu weba te baze ni bazimba mu makubo nga bagala kumara yo ne section yo rugudo so ekyo si kitufu amen si kirungi abamenye amateka kasaba pimane bara bandi kitufu yazimba mukubo era abavu abunanizibwa
1: nja kusaba afande tusibule gwanga
0: bawulize bafawe runakulwa rero tweyanziza nnyo mwe bali kubera naffe naye nga okwekuuma omuliro tugende mu maaso lwa kuba kati mu Kampala yokka tulwana emiriro kumpi lukumi mu meka kitegeeza buli lunaku tulwana emiriro satu oba ena ono average omwaka aha kati kitegeeza lero kibeere wa mulala enkya nikibe ewo mulala bwowulira nti waliwo omuliro mwa muliraanwa ogezeeko okukula ki kugwe wala kimanya kubategeeza ensonga y'omuliro si ya muzanyo ntuufu ddala mwe bantu babuuza naye bano balwana emiriro gibeera wa ekituufu miriro tubeera n'emiriro buli ki buli lunaku kumpi miriro satu oba miriro emeka miriro ena so twewale emiriro era n'abaana baffe tubalabirire mwebyo ebigwa bitaraze nga toyi amazi kati tugenda mu nkuba enkuba egenda kutona kujje kwe emyara omwana enkuba bwe kwaza nonyo omwana obeere naye ki ku lusegere si kugamba nti ate omwana simanye enkuba yatonyeba yamusanzeewa kugenda kuwulira nti uyo ali mu mwara abaana baffe tubakumyeko amaaso tibagenda nga gye tutakoze ki tutamanye baleme kutuukako ebizibu bwe bityo mubere bulungi
1: okay tweyanza nyo tweyanzege afande Hassan nawulira konti aba fire muline bipale ebitaita muliro bipale mwitane muliro nga gwaka
0: tugita PPE PPE protective equipment is a fail
1: tebijja
0: tibi kwata muliro mangu bijja bokibeeza muki
1: mumuliro
0: naye kijja kumara banga nga tikinakwata ki
1: omuliro
0: tukiyita fire retardant tikikwata muliro mangu
1: omuntu wabulijjo asobola okukyegulira oba tekikkirizibwa
0: ate ku lwaki si safety wear ya buli omu si ya security anti kati abantu balowooza omuliro uniform y'omuliro si ya police uniform y'omuliro ya muliro omuliro mu gwanga lyonna omuliro tugulwanibwa polisi kujja konti wano abacolonialists be batandikawo ki
1: neera ku bigo ebyomwenda babungirako eno akagambo polisi mu mugongo
0: anti kati kyo kino kye kitegeeza

0: Luma.
1: Atenga luwa man.
0: Lutulumi.
1: Lutulumi.
0: Nechitufu.
1: Luma.
0: Lutulumi. Lutulumi.
1: Muzo ulo ukulaja, nene mulaja, nene mulaja, nene inga.
0: Lutulumi.
1: Kakati, mumbele ya bantu baino kubanga bongero kola istighfar. Ukusabe nyo Allah tabaraka wa ta'ala. Ukubanga akulachi.
0: Nga soja atusonyu.
1: Atusonyu wa tuitilize nyo istighfar. Ukusabe nyo Allah tabaraka wa ta'ala. Ukubanga atusonyu wa ila sibiru unji.
0: Yadinakam. Yadinakam.
1: Sibiru unji.
0: Obeera onatulira kaba kugundi ate Allah mulungi nti n'abali eri e Makka basabisi providers ababasi omusajja wo abu mulika mulaika omutegedde
1: mutegedde bulungi
0: ajja nakuba kabunagamba mwina mawulire ki
1: yagala okutwalako mazira
0: yangamba nti obutajja bwammwe e Makka naffe butukosa
1: Ulio mpua angata mula viseko.
0: Mpua angata mula viseko. Mbubu zakati guengari yeyo. O inayon teo kuteka tukachi. Wallahi Saudi ya saaba. Naga mensunga ya Saudi nzivu. Yeti sabi Allah ya rajitivu ya Rabbi. Atusunywe.
1: Jetu tasa.
0: Obrade wade ngo buguawu. Harina uliraba huthi.
1: Na uwe njini weta uwe Teresa.
0: Ni Saudi.
1: Na inji ni yetaga okweteleza. Kubanga ebisere bisinga ebizibu ebintu ebibaawo. Yetegeza waliwo ekitali kituufu. Waliwo ekitali kituufu. Balina okubanga ensi yonna yetereza. Ffe twetereze nabo betereze.
0: Buli muntu wali yetereza.
1: Yetereza.
0: Allahu akbar. Pari FM kikumisa mkulezi mende ekula ili omuntu wabuli joku. Manye vya vikule embedde. Yamala yu sentezo genda. Tayagala biulira. Ya tolu si chinunjo biulira. Piku gumia. Noboli yao. Nwe tegekira. Akadu yu kandama katusi. Nkakasa. Obula munga Allah chabu kwa doja chitu kako. Songa ati. Obula munga obuna agenda. Mpera ya chuja jifuna. Ikhlas ni ya jwa tekira yu sentezo. Bibanga ya umra
1: Allah gamba ntifakadi waka Injiruhu ala Allah
0: La ilaha
1: illa Allah Yuhulu abantu wa munga Nia ibadde nunchi Aya kala nyo Nina abanga tatuukiriza Tasubudde kuchituukiriza
0: Mpele tuse wa Allah
1: Allah gamba ntikhalasi wafiwe tuse
0: Allahu akbar
1: Ile wanubu nabasa sude umra za Tuka kasanti Nakasera kanubali muumra
0: Eh?
1: Yeah, we mpamvu no. Yeah, we. Mpamvu.
0: Agasira kana.
1: Nabi agama sallallahu alaihi wasallam.
0: Hajati Madina mujiza
1: mu. Yali agenda etabuki. Yagamba basahaba anti waluwo abantu betulese Madina. Ninga wallahi ma qata'tum wadiyan.
0: Tamanna lusanyira muisemu.
1: Lo muisemu. Obachi uomvu chonache muisemu. Illa wa humma akum.
0: La ilaha illa.
1: Tubalese Madina. Mebu budi chigere che mutambula.
0: Bachifuna kuna.
1: No bachifuna ku.
0: La ilaha illa Allah.
1: Ganti hichi jachiti ya raso na ganti habasahum. Basi bidwa al-udhur.
0: Baina excuses wali meseza.
1: Baina, insonga zibali meseza.
0: Atene ya fendene.
1: No, baina insonga. Hei. No, baina insonga. Kati, banga lwema lange ni ya yu nunchi. Insha Allah ta'ala, babi bagumu, ila tebeda likirida. Sawe na,
0: bona agenda,
1: bafune mpira yawe. Bafune mpira yawe.
0: Bobato genzi numarofa, atoko bawanja ulu.
1: Mpira ya bajifuna mbujufu. Mpira ya bajifuna mbujufu.
0: Barakallahu fikum. Pala ife mshiku msangu na zimenda. Yekula ilio mtu wa bulijo. Shekhe, tuwa umulanga tunulide. Tuchari kubibu mtu wa kusabe chitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ngorgeza kutubulida kumasa iragamu. Kwa takunshongeyo. Nuzonda kuruwa ribithinillahi. Tugenda kuangatandikira inshallah.

0: Pagkatibuti kang para. Pukuwa mo siya marunze. Agadudis sa inyo. Saku nukunu mirwa.
1: Ibinji vyo kendo kubangu manya evi tambula vigi na maso mugwanga.
0: Amumulize, ngabu bukende.
2: Ndi wa dembero sigara munju ya.
1: Acha hiti chikiri zibwa.
2: Ngaro achi.
1: Ita tuwalia tuki ilulaba nyumba ze kula usi sawa nye. Tuki ya yi.
2: Oma inde chasi mwokwe unisa. Ache haka kufuru wabweru. Osibira wabweru kufuru. Namdane weba kama.
0: Tuku mkenye viru oso. Okutesa. Tuongela kuna we. Uwisano kuwe chivuzi poze chinyuma. Echi kutendi soru nako.
1: Mumbeja.
2: Nzende wana sese doko gero lu Jamaika. Ya fitbel, le fitbel, Jamaika, ya.
1: Mumbeja.
2: Wanna
0: get a program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufukusa wemo paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze program kuzaima tukusomesa tukuwabula kuyigirisa wamuno kudema ibibuzo byo nga tukuwena mula wamuno kudibuamu ukwaba manyi kusonga yomitu vitango kumanya mprogram kuzaima.
3: Rahima agamba nti imam tata wafe yakuza omwana w'obuwala kakati omwana nga mama wafe era yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate tata wafe ayagala muwasa abuuza obusiraamu bulamula butya kubanga lazima tufiirawo mwana wange ono tayinza ate kwerijja ku mama wafe nti abeere mujja we. So uliye biri mu dunia
4: njulira
3: yoyo rahma muddem
4: kakati mubikoraga nensa ni mu dalilu aqliya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishitawo niyo sharia tishinako buzivu sharia tishinako buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa
0: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina vili, isa kaungeze. Program Buza Imamu na haba manyi. Bumasheka benja uro, haba kuku. Iriba kakensa, mudini bu Islam. Dojiswa, Halafam. Kuroku sawa kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Kuwina, ayagalu kubika, ubo kulanga. Uinopo paka wenu wenja uro. Boyagalu kutusa kiri ya mantubo. Katichuwende, jangu tutikizeko, uwaka bubu sumwe, mubirangu pifibie nja ulo, sawa kumine mwizo kumacha, ukukosana kusawa satu chitundu izo kumacha, urufa nyumaru wa maulire, aduru tupiku mnyewo, kusawa musamvu zanyini, ilizama liya kechimi sana, uwamuna kusawa satu izechiro, urufa nyumaru wa maulire, langa na fe, katukumi wendo, ilisali duako, mubirangu bia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
5: Uwangi Uyuti ya liru
6: Ndi mulunji
5: Tuetege kila naku Nisubulu kubawa kuna abantu benyamba Ukubawa kumere
6: Luhuza kumulamu buwa abantu
5: Tuhuza gulubunga buwa kasuoli Nengano Ukusubulu kurubuji Nechapati
6: Inama gesu genkua Kukuza saka uunga Nengano Ebya Supreme Ebukole buwa bandera mirazi
5: Spring Fly Jirambungu buwa kasuoli Nengano Alimwe birungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya Supreme egonda erange kwesa ne butto mutono